Ngubo ombusa banga ne usama kosa Anumuna siseau ya sama kosa amuna yeye koma sama kosa Tanga tanga ombusa banga ne sama kosa